Dikli suri Lubnani no chag hen sana ye kora gandia ko shanda e kaj Lubnani jebe sarokatia ko sarok wazir Lubnani rako na waf ko sering gishti aval farga nabna tawlati aya shame warman jave sardane ji ko bishkastana haf kari adna vara hadu walatan da betay bagi ji duwari aburi ba kusiya u ko anirji da ya

Dikli suri Lübnani no çagahin sanaye ko raghandi ko shandai ka Lübnani jebe sarokati ko sarok vazir Lübnani rako nawaf ko selim gishti aval fargahan abna tawlati aya shame war manjave sardane ji ko bishkhastana hafkari adna vara hadu walatan da betaybati ji duwari aburi ba kusiya u ko anirji daya.